0: sonbonane maphithe mosisi ake lilizele kameli lika Jesu
1: usabela wena
0: usabela ke dikona na
1: sithi usabela wena
0: ay sabela yami sobe
1: gash sithi usabela wena
0: ay sabela